Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil na

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa akong tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagpamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gajay peto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
4: Check.
0: Vision X Plus?
4: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubo.

0: ako si Manong Jun, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Hambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assistive pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Assistive pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Assistive pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus
0: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butik.

0: at Zia Santin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipito.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Kantun Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Kantun Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Kantun Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Kantun Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Senton Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senton Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Senton Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Senton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: San Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: System pain. Kasi gari, sa kaselos ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangapin, salamat sa System Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumar kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
2: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado, ibalob ang tiki. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paako yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Phantom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM.
5: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan ang pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm irritated caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Dalton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Dalton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Dalton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Dalton Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rosanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center.
8: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.

0: Islamista po, sandubag, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa jed ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Bot sa namang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Iba gaya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pals.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Payne. Si Michelle Legali, isa ka sales lady

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X-F-M.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ay, ito si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
1: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagka-picos ako. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take yung picos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paako, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Lakas Gold, mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto

0: C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-huben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Old, mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige naman tulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Mahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipito.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
11: Sister
12: Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: X-F-M.
4: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow. Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus
1: Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus
1: Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbatyan ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahalit ko yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginom it Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dito sa akin po. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Canton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: kumain ng malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia, Santol Gold, herbal tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: FM.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santol Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplitado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Oras makatapos sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 32 minutos makadaliwan sa oras at alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

Mayra Njegon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Njegon, Probinsya, Itakla. Panwat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tunyo pagpangalagad programa. Exciting Pilipinas. Makaroon ito ang adlaw, ita Domingo Petsa 28 sa buwan ni Tunyo, daong 2026. And of course, nagihapon makaiba ninyo katropang Claire T. Ada. Good morning everyone. Good morning mga katropa. Happy Thursday everyone. Sa mga katropa nato di kasi niya nagpahaom na. Sa mga katropa nato niya nag on the way na sa mga tindahan, on the way na sa mga pagpangumpra. Good morning everyone. Happy Sunday. Mga katropa, kamusta? Kamusta rin inyo karon nya mga bugtaw everyone. Sa mga katropa nato nya nagapuro pa nga Pinas makaron nya pangurason. Happy Thursday everyone. Well, good morning. Sa mga katropa natin, di karoon niya nag-monitor na sa nakaroon niya mga transistor radio FM bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz. Good morning everyone. Well, of course. Good morning. Sa mga katropa natin sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kutubit magabot at ato niya pagpangalagad pag ililibas sa Kalibo Shopping Center and sa 1st and 2nd District ato niya probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, good noon. Mayra niya gahon, mayong aga everyone. Sa mga katropa nato niya overseas, Filipino workers, so kung OFW, sa mga mga partid kalibutan, ano man yung oras ninyo, karoon yung mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. Of course, good morning man sa mga katropa natin nakatutok online, kay katropang TJ Nuinoy Tanluxulidad from San Francisco, California, good morning. Kay katropang Gemma Kiswani, have a blessed Sunday everyone from Bacoor, Cavite. Kay Mami Judith Nadwa, good morning. Happy Sunday. Uy, happy Sunday gid ana sa mga katropa nato. Na karon sa Kalibo XFM Kalibo Fans Club. Mga katropa nato noon, mga solid katropa out there. Sa mga katropa nato yung nag-jogging sa mga kanon yung pang-orason. Sa mga katropa nato yung nag-pangumpra na sa mga kanon yung pang-orason sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning! Good morning, everyone! Well, of course, sa ito niya pagpangalagad, pag ililiba, makaroon niya agaw, makaroon niya adlaw Domingo. Raya ka na mga katropa nga update. Pag uuwi istoryahan nato, dahi ka nga update sa may natabo sa Kalibo, dahi ka ng Ateneo basketball athletes. Standby tuto ka mga katropa, may mga updates ka ra. Ano natabo sa aton karon yung mga Ateneo men's athlete, si Rene Clert Baterbonia and Divine Adili. Ano natabo? Hamat daw umus patay, raya karang daywang atleta. So may update ka na mga katropa ro aton nga mga otoridad. So standby tuto ka mo.
kay ato nun yung pag-uwi istoryahan. Kama naman, daya ka nga sa Libacau College in Science and Technology. May mga updates kita kay mga katropa, may mga opisyal nga pahayag. Pero ato niya mga otoridad. Makaroon, may opisyal nga pahayag ka mga katropa, si Libacau Mayor Team, ano, mga katropa, regarding no sa raya karang pagpahayag. I mean sa raya karang nagakinatabo. Kasugubo kita makana mga katropa na tabo makara sa LCST, no? Which is kinahangan niya may mga kurso nga kinahangan magsara. Ag may mga handom nga kinahangan makompromiso. May mga handom nga why, what choice everyone kundi mag daliyang anay. May mga karamang thought daliyang anay ay nag-official nga ni nga temporarily nagsara mga katropa. This is based man sa ato niya mga otoridad, which is nagpagwaman karat pahayag si former Libacau Mayor Vincent Navarro. Sa at the same time, nagpagawamat pahayag si Mayor Libacau Team, no, mga katropa. Kasugubo nga may mga hando makarangan na nadidelay nga napupundo anay ro anda karon niya eagerness nga maghandom kay man. Why? May mga kurso makar sa LCST nga temporarily sarado. So ato nun mga katropa nga pag-uwi istoryahan. 40 minutos makataliwan sa oras it alas 5 sa agahon. Well mga katropa, standby tutok ka mo. Sa aton karon nga pagpanumbalik dugang nga mga pagpahayag, dugang nga mga topic ko. Ro aton karon nga pagatalakay. Magpanumbalik kita after yung mga pila ka mga reminders, kindly stand by.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XF.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
5: Premium D3 food supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
11: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: oras, mga katropas, XFM Kalibo Philippine Standard Time, 51 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. And of course, ito yung pagpadayon, puro padayon programang Exciting Pilipinas. Sa gihapon, makiba ninyo katropang Claire Tiad. Uy, good morning, gadaanay kay katropang Randy Santisas. Nagapuro pamati sa tunyo pagpangalagat kay Mami Judith Nadwa. Good morning. And belated happy birthday kay Bro Johnny Apolinario and June 19. And kay Sis Maribel na Apolinario ko June 24. You're always welcome, Mami Judith. At sa mga katropa natin. XFM Kalibo Fans Club, good morning, good morning, good morning everyone. Uy, sa hindi ko mabasa ng mga mensahe sa isa nato niya Facebook page sa XFM 96.5 Kalibo, po pasensyahe ang ninyo mga katropa, hindi kita makasugod sa ato niya Facebook live, no? I mean sa ato niya Facebook page nga Sambilog. So po pasensyahe ninyo sa mga nakatutok di karoon sa mga radyo. Pwede ka mong magtutok, mag-monitor sa mga Facebook live streaming. XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, live na live na live. Rato niya pagpangalagad, pag-ililiba. Sa mga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. And of course, good morning, good morning, good morning! Good morning! Good morning man sa mga katropa nato, yung naka-monitor. Anda karon niya mga radyo and of course naka-monitor sa ato niya Facebook live streaming. And anda karon niya pag monitor ro aton gid karon niya pag welcome man of course sa mga katropa nato. And na nagapuro pangapi na sa mga karon niya pang oras sa mga katropa nato niya nagapuro pamahaw. Good morning, good morning, good morning. Good morning everyone. Uy mga katropa. Sa atin karon niya pagpropadayon, grabe ang makaron. 53 minutos anay, makataliwan sa oras alas 5 sa gahon. Haraw mataro, African Swine Fever Virus. Haraw mata mga katropa, ro ASF. Nagapaganasa na naman. Although, may mga precautionary measures nga gimpatigayon niya sa ato niya probinsya Taklan. Although temprano pa lang may mga pagbarikada na nga gimpatigayon. May mga araya karang border control nga ginapatigayon, but bukod it bastante especially sa mga nagabiyahe nga rait baboy. May mga nakakagusot gihapon mga katropa. Ngani, makaron, although pa it ano ha, this is only as per information. May mga nakakagusot gihapon mga katropa. Nga, apektado, may virus, randa karon yung mga baboy, eat African swine fever. May mga may virus yapon niya baboy. Kakuguba. Lugi na naman do aton karang mga hog racers. At the same time, mahal na naman karang mga katropa ro. Aton niya ro aton niya mga karne at baboy. Grabe no mga katropa. Mamba natin yung kaka-recover lang natin pero hara na naman. Grabe yung mataro pagsipa it aton karon niya presyohanan sa karnet baboy. So hindi natin masikyar makaroon naro aton karon niya patrol kunta sa dayang aranga presyohanan at karnet baboy, but sigurado gid aro, sigurado kara may pagsipa na naman mga katropa sa presyohan at karnit baboy. Bangod sa African swine fever. Haba ko nga ni, although wapit official wapat official report from the OPVET. But may mga as per information nga may mga kalat ang mga katropa, may mga nagpositibo na nga baboy sa African swine fever. This is not to maghimoy pagpanik, no, sa publiko. But pagpangaman. Magpangaman kamo mga katropa. Pwede kamo nga magtutimprano baligya it inyong mga baboy. Ikatay. Kasugubo gang sa barato nga presyo. Sa mga matensero di karon. Kunta ay sa ano man gyapon insakto nga presyohanan o pagbaka bukon it pagbarat no sa mga hog racers ruanda kada ya presyohanan sa karnit baboy kay man lugi gida mga katropa ruaton kada nga mga hog racers grabe no. Kakabalik mo lang it pagbaligya o manit karnit baboy but haraw mata. Haraw mata rob virus nga ra nga African swine fever. Kasugubo everyone. Do iba naga temprano lang it baligya. It anda karon yung mga karnit baboy at the same time nagabaligya lang nga ginalitsyon lang ginakatay. Ro anda karon yung mga karne it baboy. 58 minutos, makataliwan sa oras, it alas 5 sa agahon. Ang mga katropa dali ang gidaanay, no? Sa aton ka rin niya pagpurpadayon, sa aton niya pagpangalagad. Raya na ka rin nga portion na hiyatod ka aton, it, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa sa mga mahina, di ka rin immune system, sa mga may ginaburubat siyag. Mag-inom ka mo mga katropa Santon Plus Gold Herbal Capsule. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. Mga katropa, rayay, ginapabaskog. Rato niya inariya sa gawas ag resistensya. Ginalimpiyuhan man. Rook kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw. It pagkaot. Ginabalanse ro blood sugar ag nagabulig. Suporta sa aton kanyang tagipusuon. Manggaranon sa antioxidants. Ag nakakaprotekta sa aton karon niya ikaayong ngawas at the same time nakakaprotekta sa pagkasamad it aton niya selula ag kagawasan. Mga katropa Rose Santon Plus Gold Herbal Capsule High Product at Yes to Health Incorporated pwedeng mabakag sa tanan niya mga butika nationwide particular. Pwede ganyan mabakal sa Mercury Drugstore and sa mga sa Nuts, Watson, mga katropa nationwide. Mga katropa ro, Santon Gold Herbal Capsule. Ay sa Oman Product at Yes Health Incorporated, pwede nyo mabakal sa mga butika nationwide. Pwede rin nyo nga ma-add to cart sa Shopee and Lazada. Mga katropa ro, Santon Gold Herbal Capsule. Ay paragin sa aton niya immune system, mapabaskog ra aton niya ikaayong awas sa mga katropa. May mga ginaburubatsyag di karon, may mga ginaburubatsyag, may mga bagatian particular sa diabetes, may mga diabetes, may mga raya karang high blood. Mga katropa, makalikaw sa hypertension, heat stroke, and heart attack. Makalikaw sa pagagit na karang tumba way plus. Sa heat stroke aga mga ray karang bagatian sa tagipusoon mag-inom ka mo Santon Plus Gold Herbal Capsule. Impunto alas 6 sa oras ro aton mga katropa karon nya pang orason. Impunto alas 6 sa pang agahonon. Uy, good morning gidaanay sa mga katropa naton nya naga-jogging, sa mga katropa naton nya paagto sa tindahan. Sunday is market day, nagapangumpra, nagapupanindahan. Raton karon niya mga katropa out there. Good morning, good morning, good morning everyone. Sa mga katropa naton niya nagahikot, nagapupahaom on the way sa simbahan. Good morning mga katropa. Sa mga katropa naton niya nagapupabahaw, nagapupangapi. Sa mga karon niya pang orason. Good morning! good morning, good morning, good morning, everyone. Sa mga katropa natin yan, nagapupangapi. Ay, kamusta? Kamusta ba nangyong mga bugtaw? Happy, happy Sunday, gidaanah ha, mga katropa. Hindi kita ninyo pagkalipatan niya, magpangamuyo, magpasagamat for this another day, for this Sunday, no, mga katropa. So, good morning, good morning, good morning. Good morning sa mga katropa natin, LP. Uno minutos, makataliwan sa oras, alas 6 agahon. Well, mga katropa, sa atin karon nga programa sa mga dugang nga mga balitaan, mga topiko, nga ato niya wahatalakay ay kurabos kita sa ato niya pang orason. Standby tutok ka mo, mga katropa, sa panibago ka nga or masunod niya programa, Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colasus. So man, hawagin nato na burubasa ro mga dugang nga mga mensahe sa ato niya Facebook page ay hindi kita, mga katropa. May mga ginapatigayon, no? May mga ginaayos ro aton karon niya Facebook page. Well, of course, thank you so much. Mabuhay niya, salamat, mga katropa, sa pagtutok, sa pagmonitor sa ato niya pagpangalagad, makaroon niya gaw, makaroon niya adlaw Domingo. So man, mag-monitor ka mo sa masunod niya programa Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR Colas. Mga katropa, naging kaibahan natin yakbay technical side katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit atin yung station manager katropang John Allen Ascanio. Sa atin karon niya general manager Sir Edwin Garin. And of course, sa kabilugan niya pag-supervision, itato niya Chief Executive Officer Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanan. Itmayad and yagahan. Good morning, everyone. Happy, happy Sunday. Sa mga katropa nato niya on the way na sa simbahan, sa mga nag-apropahaom, good morning, everyone. Iyamang ron sa programang Exciting Exciting Pilipinas at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamay man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw it bahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na din.

0: VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: System Pain. Ay, ito si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na kong hindi ka malikawan ang pagsapin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong kumulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
5: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: más vaga tropa la sois disais a agajona.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: morning.
1: Good morning.
0: Bayad ayad karagagahon banwa karat kalibo. Good morning, probinsya Itagan.
1: Pusat.
0: Mayong aga Western Visayas.
1: Pusat.
0: Welcome mga tropa sa aton karagapag panganagad baga ililiba bullseye.
1: Pusat.
0: Sunday kita nga edisyon ni aton karagapag talakay. Nait mainit-init karaga balita nga aton may karaga pag-istoryahan. Tauan it dagan ligwa. Sa kabilugan magkarat aton karanga pagpanganagad. Kamusta unara aton karaga mga igmang hod? Nga nagatutok naga monitor on air mga katropa sa inyo karon yung sa tagsa ka mga radyo. Good morning.
1: Good morning.
0: Pro iba karaga aton naga pamusak na it kahoy. Panggatong. Kapi-kapi man o pila na ito, no, na

0: karon yung mga igmanghod. Masakor pila na tono na karaga mga negosyante. Mangunguma. Maga pananom mga katropa. Tapos aniho na bimana sa raya karangasiyam nga bugan. Alright, to sa mga negosyante na ton Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning. Good morning. Sa mga katropa na ton, kara-exercise ang gidanay. Bukbabo, mataraw na gajaging makaraho. Sa mga plaza sa ton, kara nga Banwa at probinsya taklan. Nabong ang mga igmanghod na ton, ro na ga-exercise. Ay, nagsimba man, oy, taton, ro na karoon yung mga igmanghod. May mga trabaho man, ra ton, kara nga mga katropa. Daw nga raga amat-amat good man. Daw nga magaprepara. Kaya agaw mga katropa ha? Sa mga katropa na ton karaga nga may mga ginapanawan. Kay Tristan White Gulay, good morning. Good morning. Yan kay Randy Archaga Santisas, good morning again. Good morning. Pwedeng-pwedeng gid no magpadagas sa aton no nagkaroon yung mga katropa ita mensahe no samtang kita karon ay nagaililiba aton man karon yung pagabasahon. Kay Dong Villanueva, good morning. Good morning. Of course, mga katropa no hindi magkalipat niya share no aton kira ka programa karon bullseye. Kay TJ Noynoy Tanlok Solidar, good morning. Good morning. Watching from San Francisco, California. Kay Floyd Beltran, good morning! Cloyd, good morning! Of course, sa Beltran family, mayarayad ka rin pag-ahon, mayarayad ka rin pag-promamati. Okay, kamustahon tanay mga katropa? Doro dagagan makarat aton ka rin panyempo. Ay may aton ka rin mga pilay ka mga bagyo aton ka rin ginabantayan. Hashtag karat daya ka rin Disyembre. So, anor aton kara nga mangin panyempo, no? Sa pag-imbukada itdaya karon niya July. Of course, no, magkaroon kara nga adlaw. Si karon tanay, ro aton kara nga District Pag-asa Metro Manila. District Pag-asa Metro Manila. So, weather update, standby.
1: XFM, weather update.
2: Weather update.
0: Yes, District Pag-asa, good morning.
3: Umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay nating panahon ngayong araw ng Linggo, June 28, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat at magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Mapapansin po ninyo, may mga kaulapan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at maabot po dito sa may area hanggang Palawan. So today, asahan pa rin natin na medyo cloudy skies or maulap yung kalangitan sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin din yung Bataan, Zambales, maging sa ilang bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. So posible pa rin po yung may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa araw na ito. Samantala, meron din tayong minomonitor, isa pong low pressure area na nasa 890 kilometers silangan ng northeastern sa Mindanao. Base po sa pinakahuling datos natin, bagamat hindi natin inaalis yung posibilidad na pwede po itong maging bagyo sa mga sunod na araw, pero po at least in the next 24 hours, medyo maliit pa yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Ang inaasahan po natin, patuloy itong kikilos pa kanluran, kaya po sa araw na ito, inaasahan din natin na medyo magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa may bahagi naman ng Eastern Visayas, kabilang din ang Caraga at Davao Region. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa Mikanlur, silangang bahagi naman ng Visayas at Mindanao sa mga potensyal ng mga flash floods and landslides, dulot nga po ng mga kaulapan at mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa ay inasan po natin, dito po mapapansin nyo, sa may area ng Luzon, itong Northern Luzon, particular na sa may eastern section po ng Northern Luzon, mga localized rain showers and thunderstorms ang maranasan, maging dito sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at kanlurang bahagi nga ng Mindanao. Sa araw na ito, dito po sa Luzon, may potential for, may mga posibilidad ng maulap na kalangitan, na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa may bahagi nga ng Ilocos Region, kabilang din yung Bataan, Zambales, at itong area ng Occidental Mindoro. Sa lalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin ang bagyang maulap, hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog. So, posible pa rin po yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 26 to 38 degrees Celsius. Sa bahagi ng Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Metro Manila, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa may bahagi ng Palawan, dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. For Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. At dahil naman dito po sa low pressure area, magiging maulap yung kalangitan sa may bahagi ng Eastern Visayas, habang nilalabing bahagi ng Kabisayaan ay may mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin for Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu nasa 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, particular na po dito sa may area ng Caraga at Davao Region, medyo maulap din yung kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot nga ng low pressure area, habang ang lalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms. Dito sa Zamboanga, ang agwat ang temperatura, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 24 to 31 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or wala pong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat posible po ang magiging kalagayan ng karagatan po natin ay banayad hanggang sa katamtaman. Magingat na lamang po kapag may mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ang karagatan. Magingat po lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung 4-day weather outlook natin. Bukas hanggang Martes, muli nga po, no, inaasahan natin na kikilos pa kanluran itong low pressure area. So whether maging bagyo or hindi ito, magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang na rin yung Southern Luzon, including po yung Metro Manila in the next 2 days. So Monday, Tuesday, asahan natin na medyo maulan itong area nga ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Kabilang dyan yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Palitin po na araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, posible po na mag-emerge or mapupunta na po dito sa may West Philippine Sea or sa kanunang bahagi po ng Luzon itong low pressure area. Doon po, posible din siya maging bagyo. At yung trough nito at kabilang na rin yung habagat or southwest monsoon, magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. So asahan pa rin po yung mga potential ng flash floods and landslides. So medyo possible, medyo maulan po itong paparating na Linggo natin, lalong-lalo na nga dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dulot po nitong low pressure area. So magingat po, magingat po tayo mga kababayan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:30 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At lalo po, may minomonitor tayo ng low pressure area. Sundan niyo po ang pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube. At meron po tayong dalawang websites, pagasa.dc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Makikita niyo po real-time itong ating iba't ibang mga weather warnings po, kabilang po yung mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning, at kasama rin po yung flood advisories sa buong bansa. Nakamapa real-time, bumisita lamang po kayo sa dalawang websites ng pag-asa. At live naman nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.

sa day. Good morning, Ed. Good morning. At tropang Arnold Altivo. Kaya Geraldine Batino, good morning, Ed. Good morning. Nagatutok, nagapraprabate man makaroon o sa aton karagapaga panganagat. Ara size 28 no may katropa raton karang oras. Well, ano raton may karang pag-istoryahan. Pagatarakayon magkaroon karang agahon. Now, unahon tanay nga pag-istoryahan mga katropa. Daya karang update sa Libacaw College of Science and Technology. Or LCST, ora karon sa may barangay Poblasyon Libacaw. Nga temporaryo nga ni nga ginsarado ang mga katropa bangod sa mga kakugangan sa mga requirements nga kinahanglan i-comply sa aton karon nga CHED mga katropa. Now, ro mga girikanan estudyante ro sambilog sa nag-aksan karay. Hindi mambay kung ano, mapadayon paro klase. Pero pasugod na rong raya karang augos. Klase na naman pag-abot sa rong raya karang niya kolehiyo. Now, si Mayor Tim Brian Tudosio, rong mayor itdaya karang Libacaw mga katropa, nagtao itana karang pahayag pinaagi sana karon niya Facebook. No? Suno, di ka na, basahon lang naton mga katropa, no? Suno, sana ka nagpahayag. Siyempre, nag-gain niyo ito ang sitwasyon, eh. No? Ita, iba naton na ikaw yung maigmang hold, no? Agwa pat may ginatao ka nagpahayag si Mayor Tim. Ngayon, eh, nag-post man ima, no? Sana karon nga Facebook, mga katropa, para sa pagklaro baga, no? Itatanan. Sunod ni Kara Sada Karanga po sa aton yung mga estudyante ng Magirikanan sa bilog Karanga Pumuyong Libacaw noon. Do atong pinalanggang Libacaw College of Science and Technology ura karon sa poblasyon Libacaw, Aklan, hay parayon niya bukas. Ang bukon it's sarado. Suno sa saga karang information niya naka-circular makaroon sa publiko, mapa-social media or mainstream media. Kung January 14, 2025, gagi, no? Suro sa available nga papele sa lain sa CHED, ginmando gon nga pasarhan rotatlo ka mga kurso or programang bachelor in industrial technology or BSIT, major in automotive, bachelor of science in hotel management or BSHM, ang bachelor of science in special needs. Bangod sa rason nga wa nakakompleto rong management, itaton ka rin kolehiyo kung mga kinangganon agod maaprubahan ag maisyuhan its Certificate of Program Compliance or COPC. Nagko-Commission on Higher Education, CHED. Dayaro suno no, kay Mayor Tim Brian Tudosio. Sa aro pinakauna karon, hayro pagtukod it mga plantilla positions, no, para sa kolehiyo nga indi hagos masarangan it pundo ko gobyerno lokal it Libacaw Aklan. Ang dayaro pinakaimportanteng lisensya agon makapadayon rutatlo, no, ka kurso nga nasambit, no? Sa paglingkod na akong bilang alkalde it Banwa ko November 19, 2025, kagaki propagiging chairman it Board of Trustees or BOT kudayang kolehiyo April 2026, no, mga katropa, nakabaton ako ita letter date February 9, 2026, nga imaw man gihapon rong desisyon it CHED nga indi yon magbaton it estudyante sa nasambit nga tatlong kakurso. So makapilang bisis ako kaibahan atong college administrators nga nagdangop sa regional office it CHED ora karon sa Iloilo City. Agod padayon nga maghingyo tungod sa mga 645 ka mga estudyante sa second year hasta fourth year nga nagahugat, no, pagbukas sa klase. Pero wa gid kita magtaw an ita chansa, no, sangagan nga

0: giraganahan kita, sa nga ganya ginagamhan kita kung mga sungundanan it gobyerno, hindi kita makasupa, kundi hay magsunod sa ginamando itched Region 6. Hamaan bukon itsarado rong LCST. Tungod niya ni nga sa ginaproponer man itched nga mag-apply kita sa BS Tourism Management nga programa del sa initial assessment itched it atong existing documents and facilities. Hay mabaho rong posibilidad nga maaprobahan rong COPC aga gin-submit gon man niyagi naton do mga dokumento para sa dayang programa. Isa ka pa, hay nag-apply rong LCST magkaroon sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA na para sa pagbukasit 6 months sa program para sa housekeeping in situ aga iba pagin niya mga courses para sa ibang option ko aton yung mga estudyante ginikanan niya makapilit madali karang programa or skills education sa madali ag madasig yung oportunidad niya makatrabaho sa makaroon padayo niya nagahimo ita mga tikang rong LGO libakaw para makasiguro nga hindi mabutang sa agang-agang ro mga giniskwelahan ita aton yung mga inunga hararo mga ginhimo action karang LGO kung mga nagtaliwan nga inadlaw nga nag-agto ako ko June 25, 2026 Webes, ag nagbalik kita hapon June 26, 2026 sa CHED. No, una, formal nga nagpasa it mga requirements para magapilar sa CHED nga makredit ro mga units nga natapos yon it mga estudyante. Pangaywa, nag-request it assistant ag kondis konsiderasyon sa CHED para mapatigayon ro pag tugod, you know, nga batunon ko ibang eskwelahan ro atong mga apektadong estudyante. Dugang kara, hay ko matigayon ag tugutan ko CHED ro atong gira-apilar hay magaparayon rong second year hasta fourth year sa tatlong programa or kurso. Nga uwagon it paghalin it eskwelahan hasta sanda makatapos para ayon kita nga mag-coordinate sa CHED Region 6 ang naghugat it anda karang abiso para sa positibong resulta it atong mga apila representante nga administrasyon hay girahimo o rotanan kutob sa among otoridad mando ag ikasarang para maprotektahan rong interesa ag paggaom it atong mga estudyante ag mga ginikanan niya para ayon makatao it oportunidad sa pag-abot itahandom nga makatapos it mataas karang edukasyon. Sa makarona, ako ay nagapangayo kinyo ag ibanyo ako ag atong mga gapamuno ko atong eskwelahan sa maayos nga pag-intindi ag pagpangamuyo sa mahal natong makaako nga matawaan kita it konsiderasyon ag tama nga pagtupangod sa CHED. Now, mga katropa, Soraya Runangin sitwasyon sa pahayag sa Facebook no kung ano nahimuan makarat dayay karanga LGO or action or antes pa man natabo raya karanga temporaryo nga pagsarado ita LCST anyway tatlong kakurso sigon rong temporaryo kara nga napundo. Agraya ro sa bilog sa kinangan kara no nga makompleto itdayay kara nga LGO ro kinanganon sa pagsumiter it mga requirements sa rong dayay karon nya CHED no so dayay ro mga ginhimo sigon nga mga tikang ah may 645 ka mga estudyante sa second year as fourth year nga nagahugat magbukas rong klase no pero hasta makara wa pagid kara ita decision rong CHED CHED hindi man aton kara mabaso di ba ga pero CHED nagakuan man sa dere eh. Nagatao itdayay karangang konsiderasyon or base nagtao nagit siguro man yan it konsiderasyon na pero sa naabot sa punto nga rong mga requirements wapatagapon na paasaman no nga kinahanglan para makasugod ra na sa bitan karang eskwelahan. No, sa aton karang chat. No? Kasi intindi man ra chat eh. Eskwelahan ra. Well, ro mga estudyante, di man aton karang mabasog. Biktima man. And of course, rong parents. Aro nagakalisod ka ra, rong mismo karaga ginikanan. May iba nga din, grabe rong naga parang ison sa raya karaga natabo. Di ba nga? Kaysa man na maginugat man na kami sa Japon nga sa Japon. No? Hay, mausoy lang nga na yung kamit dahil karaga trabaho. Pero iba man, gusto nga ni kung ta mag-transfer. O galing, paano karaga makatransfer sa private school? Hay, bangod nga ni man nga may mga ginabayran sa mga pribadong eskwelahan. Agraya ka rin nga dayagin lang ka rin nga LCST, no? Ro makabulig man kunta sa aton ka rin nga magbangod nga raga ikaos, no? Naga kalisod, no? Sanda ka rin nga pangabuhi nga rin mga katropa. Raya ka rin nga sitwasyon magkasugubo, no? Para sa tanan nga mga biktima karay, mga katropa. Kajima Kiswani, good morning from Bacoor, Cavite.
1: Good morning!
0: Naga pinamati man makarakaton. Kadila Viga Claude, good morning!
1: Good morning!
0: Sa Bakan-Bakan. Naga tutok man, mga katropa. Now, kapin sa mga estudyante, aganda ka rin ang mga ginikanan. Once ka may isang kakulihiyo, nga ginpasugtan, nga magbaton it mga estudyante, hasta sa ikapat karangadagon. Natural gamang. Gamagsalig. Roma pamilya nga legal. Kompleto aga ginasunod. Rong tanan nga kinahanganon ita Commission on Higher Education or CHED nga na. Ha? Agbukon it basta-basta. Rong desisyon gamang iskwela ka sa kolehiyo. Abo nga ginikanan, runaga sakripisyo, oras, gaoy, ag kwarta, agod mapadayon ro pag eskwela it anda karaga mang inunga. Abo nga mga estudyante, rong naga hikaos, naga pugaw, ag naga hinyo, no? Sanda karon nga maabot nandar, anda karanga handom sa pag pangabuhi. Makatapos iti eskwela. No? Agod makaangkon man ita mayadayad kara nga pagpangabuhi. No? Importante nga maklaruhan rung tanan. Ag importante man nga maklaruhan nga may rason kung hamaan it may mga regulasyon nga ra nga dapat kita mansundo. Pero mga requirements iched bukod nga mang it formalidad or simpleng dokumento ra mga katropas. Layunin ka ra nga masigurado nga rong kalidad it edukasyon hay klaro. Agro mga teachers sa bilog ka ra ginatanaw dapat kwalipikado ka man. No? Ro pasilidad. Ano? Guwas para sa mga estudyante. Agro mga programa ay nakabase bagayan, no? Sa ginbutang pamantayan. Baga? So, sarong raya kara nga pamagi para maprotektahan rung kapakanan it mga estudyante ag mga kredibilidad, no? Itanday karon niya diploma. Well, may mga rason ron chen sa pagpabutang manyarata regulasyon. Hindi man ito may ikaila ngayon pinak mabahog karangan apiktuhan na hay bukon gamang, no? Bukon it mga opisyal eh. Ita iskwila. Pero una, rong mga estudyante mismo. Ha? Isipo na to. No? Rosanka, fourth year college student. Nga pilambugan pagamang nga nakagraduate pagit. Golpe ka nga i-surprise arong raya karang tabo. Golpe ka nga i-atubang sa posibilidad nga mapundo anere imo karang pagbaton halimbawa daya karang diploma. Ma-standby ka na antes ka mo karang maka-OGT. Diba ka? Raya ro gina actually malisod eh. So raya karang sitwasyon nga nagkakagatabo man karang sa mga estudyante nga raw na karon sa Ribacaw. No? Ay emotional stress ka, may mga dugang nga gagastuson, pamasahe, mga bagong requirements or posibilidad. Ang bukotanan ka nga subjects, mag-credit. Halimbawa, kung roimo ka rang estudyante, ipatransfer mo sa mga private school. Ha? Mas mabugat mandrong epekto kara no sa mga ginikanan. Kasi abo karakanda rung pwedeng nga mag-utang. Mag-overtime sa rung raya karaga trabaho. Or mag-ibang bansa agod maitaguyod ro pag pa-eskwela itanda kara nga mga inunga nga. Diba? Once nga nagkatabo raya ka nga sitwasyon, aro pamatsyag ta karananda, medyo na nasayang gang eh. Yeah? And nasayang gang rong tanan nga ginkabudlayan namon na pag ginasto sa eskwelahan, kuamon ka nga mga inunga. Yeah? Well, hindi naton ika-ila. Matabot sa puntura. Riskwilahan may, sa manatod lang, may kakugangan. Diba? Kasi kung amat kakugangan, huwa man natabo kara sa puntura mga katrupay.
1: Bullseye!
0: May question. May kang tanan sa kung haman nag-abot sa punto nga nakapag-enroll raya it maabo man karang mga estudyante bago ipapundo raya karon nya operasyon.
1: Bullseye!
0: Importante man nga binagbinagon or sikyaron kung ngano klaro bagayhan ro nangin pagpangasiwa aga communication itlaya karanga ahensya agrong pamunuan itlaya karon niya iskwalahan. Mas mayad konta nga rong problema natugunan bago pa mag-abo rumanga estudyante nga ra nga naapektuhan. Diba ka? Now, kung sayod nanda nga may mga wapasanda na comply nga kinahanglan karang mga requirements, may importante nga rang mga requirements. No? Well, una matani kunta, pabalik-balik raton karang LGU is. Ro problema gang. Siyempre may patakaran man karang ginasunod raton karang chat. No? Nga dapat man sundon it nasambitan kara nga eskwelahan nga ra mga katropa, di ba ka? Kung ro sang ka-eskwelahan, abe, sa idangom itsang ka-local government unit, ginag-uman man di kara it-publiko, ngas mangin responsable, ro pag pangasigwa kara. Kasi ero sang bilog, punduman itatong kara ng mga igmanghon. Pampublikong eskwelahan. Rupagsalig, ro nakabutang dekraya. importante nga man nga mangin klaro raya karon nga eskwelahan. Para at least masigurado. Para hindi na mauman kung matawaan ita ched, no, it consideration raya karang eskwelahan. Dugang consideration. No? Well, ginatanaw-tanaw it iba nga base rog mga pwede baga himuon karang tikang. No? Unahon na ni siguro rung kapakanan man itaton karang isidante. Dapat may una nga ginatawag karang klaro nga plano kung paano sanda makapadayon itaya karang pag-eskwela. Nga hindi masayang rung mga dinag-on nga anda karang gin butang. Kasi simulat na masyante nga na, after kumanat 4 years, matrabaho naman ako. No? Para ba naman na makabulig-bulig ako? O galing, problema karabaw, rayat aron na tabo, mga katropa. No? Importante man, rung klaro ang tapat karagang communication sa mga ginikanan. Siyempre, kinangan manandag karang mga katropa, kinangan manandag karang masayuran, rung matutuod nga sitwasyon, itdayay karang eskwelaan. Rung rason, itemporaryo karang pagpasara. Rung mga tika nga ginahimo agud marsolba rung problema, ang mga opsyon nga may una randa karang mga inong. Siyempre, kuamat rung kakugangan pag-abot man sa impormasyon ay kagabana nagresulta, it mas mabaho karang kabagaka ang kalituhan, no, sa mga igmangod na. Okay? So, aron na, no, nagtawag mat dayon karang payag man, no, si Mayor Tim Brian Chudosio, no. May mga requirements pa siguro nga kailangan karang ipasa, no, ang kabay no nga maayos na, no. Mga katropa raya karang Libacaw College of Science and Technology. Ay 51 mga katropa, aton karanga oras, aton karanga pag parayon, ay samtang kamo naga problematic aton mga katropa, no, arana kita sa produkto ito aton karanga Yes to Alta Incorporated. Karamiton magkape, kape ko nga agaon agro kape nga ibo karanga higop-higopon nga makabuligid sa aton karanga gawas rung Santon Gold Cafe. Baw karamiton ro kape nga bukod gamang itpanami rana karang ala sa kundi makabulik pa sa aton karang kagwasa nagpabaskog ra ita resistensya wa man kara ita side effects kay man rana karang mga sangkap himo sa Santon Malunggay spirulina garlic mga natural karang sangkap nga makabuligid no kontra sa nagakainyain karang bagatian no kape nga nagapamlig sa aton karang kagwasan panit aga itsura produkto ro gidra mga katropa no itaton karang Yes to Alta Incorporated aga kung mainyo karang Santon Gold Coffee syempre hindi nyo man ipilak ra na karon niya sa shay oi naton iugog no sa aton makarang Santon and XFM libo-libong papremyo. Halimbawa, may imo ka nga sang kamanigit Santon Gold Capsule or sang kamanigit Premium D3 Softgel Capsule. Kung wapagit ka rin, pero may imo ka nga sang kamanigit Turbo Food Supplement for Men. Pero kung wapagit ka rin, pero may imo ka nga 5 ka mga sachet Santon Gold Coffee. Abaw! Ibutang mga katropa sa sobre. Kasi every week, you can win 3,000 pesos and then ihugog isugod sa white envelope with your complete name, address, contact number and signature and then ibutang sa aton karang mga drop box, no, halimbawa kung magapit-kapit ko na karon sa Banua kara Itabanga Na mga katropa, so may ato na karon yung dropbox sa Ruel Junior Barbershop. Kung magapit ka man sa aton karang shopping center, may aton man na karon sa Parmasya Gop. Pero kung iya ka magapit sa Tigayon, diretso lang sa aton karang istasyon, iya karon sa Experto Road, Tigayon, Kalibo. Right? Ara 5:23 daraton karang oras mga katropa. Sa aton karang kapag padayon abaw mga katropa. May natabo. Ano man ang natabo nga katropa ngarar? Si Boy Kayak, no? Baway naghiwalay at asanda ni Girl Kayak. May ibagot mga katropa. Raya karon niya mga vlogger, no? Ay gagawa tabi kara. May isang ka-video nga ra nga nadakpan si Boy Kayak ka may kibahan, may iba't ikara nga babaye. Kita na, oh. Hasta naabot ka na sa punto nga na akig. No, si Girl Kayak or raya karon niya si Frizzy Carbonell. No? Hasta naabot ka na sa punto. Bawahay, sinakit na ni Boy Kayak, rana ka na nga live-in partner. Agara, 9 years, binaylo sa daya karon niya bag-o mga katropa. Ang baitutok, pag-istoryahan taman ro na. Sa piya karagabahin, ha, mga katropa, bantay man ka mo, no? Kasi may mga tikang pag-idraton karang Philippine Society for Developmental and Behavioral Pediatrics, no? Sa mga ginikanan ag mga guardian nga mas manginhugot, no? Nga bantayan ro mga minor nga unga sa runaya karang nga pagasudlon nga online activities, no? Nga hindi dapat gubutsi nga ano dit dahil karang nga grupo ro nga ginarekomenda ita PPS, no? Nga hindi dapat magkaroon ita unsupervised access, no? Sa social media ro mga unga nga nag-edad sa 16 panubo. Kasi sa bilog ng social media nga ra nga kuamat na adapt a itaton karo maigmangod ro mga nakikita baga, no? Sa aton karang social media. Okay, kay Cloyd, okay, Beltran, no? Good morning, Gid, nag-totok man. Okay, sa aton ka nagpagpadayon mga katropa, magpanumbalik na kita, no? Okay, kamang itapila, kamang reminders, kindly standby.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3.
8: Premium D3.
4: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
9: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
13: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. Po, wala na. Bumalik na siya sa dati.
12: Santol Plus Gold.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
12: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
17: XFM.
18: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
21: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sasarunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Yan namigin.
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Sister Pain.
24: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
23: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bibili sa mga butika.
26: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.

0: Balik sa tod kada kapag lilibam katropa oras alas 7:09 sa Daga po balik kita no sa ton kirekapag palagad kay Leopoldo Martinez Jr. Yon, good morning gin, naga pinamati.
1: Good morning!
0: Ura karon sa Aliputos naman siya, no? Happy Sunday man. Kay Samputan Vlog, good morning. Magandang araw no sa inyong lahat dyan. Sana.
1: Good morning!
0: Kamiton, magandang araw, mga karas kalibo sa katropang Samputan Vlog. Ha? Sa mga nagapanindahan nato doon na karon yung maigmang on, bow, na yung, sa ginapistahan makararato noon, karon niya, kuan, tindahan sa Kalibo Public Market. Anyway, nag-apila may katropa, rupila ka mag-grupo in the Philippine Society for Development and Behavioral Pediatrics. Nakapin sa mga parents, ang mga guardian nga higpitan ruanda karanga pagbantay kapin sa mga minor randa karanga unga sa mga pagasudlon no nga online activities ginatumod itraya karanga grupo rong ginarekomenda ita Philippine Pediatric Society nga hindi dapat intrahan raya karon nga unsupervised access sa social media kapin sa mga inunga kara nga 16 anyos panubo para sigon nga maprotektahan randa kara nga mga unga halin sa perte kadelikado nga online content nga posibleng makapikto o kung maka-impluensya na no, sa anday karang aksyon or hugag. Ibahan yung kara rong mga content nga bukonit akma na no, sa anday karon nga idab. No? Delikado nga pag-iistorya. May mga pagpamagag abira eh. Or video nga nagapakita it karahasan. Aga pila ka mga pagag nga nagagwa no sa digital space.
1: Pusay!
0: Di ka rasaro sa grupo. Grabilog. Rung mga pediatricians ang mga eksperto. Masyadong vulnerable rung mga unga nga may una na or dati nga nakitaan ita developmental, behavioral, ag mental health needs. No, saan da karoon yung exposure nanda sa digital space. Kumbaga, uwa na re-regulate rung nagagawa sa online. Agro, anda karang exposure do sa mga content posible gid nga maka-impluwensa kandara so nagakinangan nga ma-regulate rung access it mga inunga sa digital space kapin pa kung hindi makayang i-regulate itaton karanga gobyerno rung mga nagagawa nga content sa online nga ra, mga katropa. Abo good man abi nga nagakagatabo kara nga krimen nga ginakagakipan bangod sa nakikita at mga inunga. No? Pag-abot sa mga social media platform. No? Well, may dayad nga ginarekomendara itaton kara nga Philippine Pediatric Society. Nga hindi

kagawasan ang tama nga paggamit itdaya karon nya teknolohiya. Kasi sa tempo kita magkarat daya karang technology, no? Ang hagos tanan kanton, may ginaboy tanang cellphone, no? But, rukan baga? Tama baga nga paggamit its cellphone, no? Raya gilang kararong kinahangano. Sumabaho rong papel ita social media sa pagpangabuhi makarat daya nga tawo. Abo rayang natatao nga mayada. Parihas it madasig karang communication. Madali kang makasayo dit information. Diba ka? Or pagbuo it daya karon nga information. Pero kadungan kara hayrong pag-abo man. Ita mga delikado nga posibleng atubangon itdaya karon yung mga pamatadon. Kasi bukon itana niya nakikita sa social media, puro tama, puro guwas. Baga? Or nagatugma, no, para sa mga saan da karon yung ita. Kasi sa social media may mga video di karaga pertigid ka delikado. May mga video nga magaswa tanaw. No? May mga video nga cyberbullying or peaking balita. Agro mga tao nga posibleng maga samantala, no, kapin sa mga minor de edad. So, mas madali nga ma-impluensyahan ro mang inunga bangod padayon pagamang sandang nahuhubog. Sanda karon yung pag-isip, emotion or pag-desisyon, di ba ga? Rupo man uman. Ita bukot angkop nga content hay pwede nga makapikto sanda kara nga pag-ugali. Pero sa bilugag eh, no? Pananaw or mangin sanda kara nga kaguwasan, no? Magatao man ra ita mas marubo nga kumpiyansa sanda karon nya kaugalingon or kape nya nagagamit sanda daya kara nga cellphone. Ag paggayo sanda karon nya pag-eskwela, ag pag iba-iba man ron sanda kara nga pamilya. So importante rong gabay it mga ginikanan para sa mga unga nga may special or special nga kinangganon, no, sa mental health. Agro mga unga nga hay mas mangin sensitibo sa mga negatibong nagakagatabo sa internet. Aga mas madali nga mapiktuhan na Rwanda karon niya nasa sayuran baga. Ay, kita, nagapati kita nga klaro rung mga simple kung alin do mga bawag karon. Ay, kung puro bawag amang rung ginahimo, pwedeng mag-usoy rung mga unga. Itapila ka mga pamagi agon makagamit dahil ka rin social media, no? Pahipos, kumbaga. Kumbaga, mas epektibo kung pagaturoan sanda itama ka rin paggamit pag-abot sa rung raya ka rin internet. At kung paano makilaga rung mga pike ka rin impormasyon, paano umiwas sa mga estranghero online. Aga hamaan ita importante nga protektahan randa karon nya pribado pagid kara nga information. Rong edukasyon bukas, no, nga communication sa sugod ita pamilya mas may klaro nga protection kaysa sa pagbawal yama. Diba ka? Ro social media platform agrong gobyerno sambilog sanda kara nag-usoy nga tikang kontra sa mga makasagam.

0: bad nga content online or predators, cyberbullying, aga pila ka mga pagag do sa mga minor de edad. Bukod yamang ita mga grikanan yamang runaga ako sa responsibilidad. Siyempre, kinangan niya siguraduhon rung mga kumpanya nagapadagagan ita social media nga guwas. Siyempre, naranda ka rin yung platform kapin sa mga minor de edad. Mga katropa. Ano nga ra ita Philippine Pediatric Society? No? Kasi nakikita na nanda eh, kung ano ro mangin resulta, nangin resulta. Nga kababo sa mga inunga makaralulong ta. No? Sa pag-abot sa runaya, karon niya social media. Hindi na masugo. Kapindo mang inunga mang karabe, nene, totoo, gasit, pinggan, dali lang, doon na lang. May mamakaroon ba nga mga inunga? Mabat akong tat problema, ro, galing ay, na-expose siya tagit sanda, pilang uras siya tagit nabi iman mga katropa. Ago, sir, iba ka rin, ginapugawa na, ro, cellphone, no? Kutob sanda ka rin, ginahimo. Cellphone man o randa karanga ginatutukan man makaroon nag-upload ka, nag-CR ka, nano pa hindi kita mawaga ron raya ka ron yung cellphone mga katropa. Alas 7:21 no, raton karanga oras mga katropa. Oy, samta nagatutok raton no, nagkaroon yung mga igmangon. Ayan na kita sa produkto ita aton karanga yes to halt incorporated kapin sa may mga diabetes or may dahil karanga blood sugar para mandra no, sa aton karanga sugar level. Halimbawa kung permi nga mataas sa aton karanga sugar level, gubutsinghanon kara madali kita nga magaoy ag permi kita karanga ginauhaw. So hindi pag baliwalaon pero mga sintomas garat dayay karanga diabetes. Sambilog rong santon plus gold nga himos ang playa spirulina ang mga natural karanga nagabulig sa pag-regulate it asukar sa aton karanga dugo. So hindi pagpabayaan nga mangin matamis nga kabuhi ag magpait bangod sa masakit. Siyempre, sambilog gararay karanga santon plus gold. Santon plus gold, mga katropa, ro sambilog sa aton karanga kinanggan. Halimbawa pagit sa aton man karanga immune system. Kaping sa mga madali nga matapnan daya karanga ubo, sipon, or trangkaso. Iba si mahina man, rimo karanga resistensya. Magsanto plus gold man nga may malunggay mangustin nga punong-puno it antioxidants nga naga serving protection ita inyo karanga kawasan kontra sa mga virus. So hindi magpadaog sa masakit pabaskugon drong immune system sa santo plus gold. So, doktora ay taton karanga yes to halta incorporated ag mabakay man ra mga katropa sa aton karanga pharmacies, drugstores nationwide. And then sa umahan, parahin kita sa pagbato ni Dayo karanga Santo the next of M, libu-libong papremyo. Kung halimbawa, may mga karanga sangkabarig, ita Santon Gold Capsule, sangkabarig ita Premium D3 Softgel Capsule, or sangkabarig ita Turbo Food Supplement for Men. At kung uwa pagid karon, pero may mga lima ka masasay, it's Santon Gold Diary mo karanga paggamiton nga kada Domingo ikaw ay pwede nga magdaog ita 3,000 pesos. Imoon, ibutang sa white envelope with your complete name, address, contact number, ag signature. And then, ihugog sa aton karanga mga drop boxes. Kung magapit ko na karon sa may banwat banga sa Ruel Junior Barbershop, pwede again. Pero kung yaka sa kalibog, magapit ka malaw na karon shopping center, may aton karon sa Parmacia Gomez, ha? Pwede niyo ihugog. May aton karon yung drop box na. Kung magapit ka ba ni Stigayon, pwede mo lang iyaman ihugog sa aton mismo karang istasyon. Experto Road, Tigayon, Kalibog. Okay? Rosanton, and XFM, libo-libong pa-premyo. Ngayon ikaw ay pwede ka magdaog kita 50,000 cash. First prize, second prize, 30,000, third prize, 20,000. Ang may aton ka nga 10 consolation prizes nga tig, 5,000 cash in. So, hindi na maghibi-hibi. Okay, paldong-paldong mga katropa, no? Kung kamo karahay magadaog. Oras na taon na! Mayra City, 24. Naraton karang oras makaron mga katropa. Anyway, sa aton karang kapag padayon. Uy, mga katropa ba? Viral yung mataraya karang kapag linawin ang dayboy. Kaya ko. Ah, medyo naghiwalay yung tagid sanda ni Frizzy Carbonell. No? Or mas kilaga nga si Girl Kayak mga katropa. Ay ginasugid nga sa 9 years nga pag iliban nanda aga may unga sanda no hay ginbaylo ni Boy Kayak raya karon nga pamilya na no sana karon nga karelasyon makaron kasaysayan tara nanda mga katropa no. Suno sa post ni Frizzy Ann Carbonella, siya ang pinili mo at sana maranasan nyo kung ano yung tama at mali na hindi makasira no, sa pamilya. Karma na lang, bahala sa inyo dalawa. Ako focus na ako sa dalawa kong anak ko at kakayanin ko to na hindi kakasama. Ginisto mo yan. Wako ga thank you sa 9 years dahil puros kalbaryo ang nahagyan sa imo. 9 years kong nagpaka-martyr para i-save aton relationship. Pero never mo iniisip aton nga pinagsamahan ag pinangarap mo nga magkaroon itdaywa ka o nga. No, Raya ro post na no? Hindi lang buhay at pangarap ko ang sinira mo, kundi pag-aaral ng anak mo. This is officially signing off bilang martir na asawa. Bo, grabe. Frizzy Ann, ay, grabe. Nagawa nga yung mandaton yung magigmangoy. Kasi may video man mga katropa nga nagpanakit, no? Raya ka rin yung si Boy Kayak. Eh. Nakahapit mo naman at daya ka rin nga sampay si Girl Kayak. Ay ginaligar, ginbayluhan ibaw no ko bag-o ni Boy Kayak. Kilaga ko man naton kung magbangon ko sino sanda. Well, mga vlogger, di ba? Mga vlogger, mga katropa, no? Agastan abot nga ni kar sa punto nga ano hara-harat amanar inyo nga ginaidolo. Nga dapat nga tularan kasi social media ra. Eh. Sambilog si Kayak sa ginaidolo man itaton karang mga igmang. Pero makaraas ana karga ginapakita nagaparakit kat imot daya karga babaye. Oh, isamad gid eh imo karga pagkatawo kumbaga. sa social media post ka. Ana man mismo karga ex Levin partner no nga si Frizzy Ann Carbonell ro nagpost karga manaharat aman rin inyo karga ginaidolo nga dapat tularan. Okay, baby, tayo, si kuhan niya Girl Kayak. Oras na to, may alas 7:28. No, mga katropa, raton, kinaga oras. Pusay! Pusay! Pusay! Good morning! Kinagagabos na gid kita, mga katropa, no, sa Tiyempo, itaton, kinaga paga, ililiba, bullseye. Sandig edisyon ni Tatong karagapag itliba. Sa mga katropa na to, no na karoon yung may mga ginapanawang yung nakasakuan. Ayaw mga katropa. Pwede ka muna manindahan makaroon sa aton karaga public market. Magkababong barato. Mga tinuga. Marami na nga ni Kunta magpaninda. Iwa pa ta nag-aabot rato. Naga-problema ko naman di ba ya? Mana katropang arar wa patada gihapon nagabot aton ya gracia Iya, sige nga, importante ay mayad nga gawas inanda. Langit kibahan na itong partner technical side at katropang si Prila Kit Palmona. Sa ngagaan man ito, aton karaga station manager katropang Janalina Scanyo. Sa aton man karanga CEO President Dr. Rimlito Oy. Ako man din nyo karoon nyo nangin kibahan katropang RR Kulasa. Nagayuan it mayadayad karaga gahon ito XFM 96.5 Balibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan. Ha, pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
10: I'm inside caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold.
11: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangosteen, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
12: Balanced diet?
13: Check.
12: Regular exercise?
13: Check.
12: Vision X Plus?
13: Check.
12: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Tropa Philippines at our time, alas 7:37 sa agahon.
1: Experto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan ng mga tao'y pag-isayot at laygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana, kaangot sa kinamatarong itkada isaga, mga katrupa, hayrar, experto legal. Sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: kita niya Gauno Zone, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa din sa eastern at western side. Itan ko niya probinsya Tatlan. Kung ano sa bilog niya, 327 yung mga kabarangay sa bilog nga probinsya. Welcome, welcome, welcome na sa ating programa ang Eksperto Legal. Magkaroon niya daw kita Domingo Hunyo 28, 2016. Agi niyo kayo magkaibahan. Ako si Katropang Marian Tolinto. Uy mga katropa, kamusta? Kamusta rin niyo karon nga ulihing Domingo sa buwan karon it Hunyo. Kamusta man rin niyo karon nga weekend? Rin niyo karon nga pag-umpisay inyo karon nga agakon? Sabaw, magamig nga medyo manami raton karon nga panimpuhon. Ugaling mga katropa, hay brown out! Ano kagabanan sa mga kabanwahanan kara is nakaka-experience magkaroon it power interruption. Makaraumat amana, weekend balang man nakita makabawi-bawi sa aton karnya pagkatuwog, sa aton karnya pagpahuway, sa paglaba, sa pagtikot, sa pagpanglimpyo sa atong bagay, pero gin kahikaw pa. Well mga katropa, ibahan nyo man ako ah. Tuloy isang oras at pagpangalagad magkaroon niya agahon para sa ito niya programang
1: Eksperto Legal.
0: Hasta kita it alas 8:30 maga ililiba makaroon nga agahon. And of course mga katropa, naka-live manjapon kita sa ito niya Facebook sa AXFM 96.5 Kalibo, Agro AXFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So pwede-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout at magkapaabot at pila ninyo kanya mga pangutana, concern, may kang tanan sa aton kanya tupiko, magkaroon nga agahon. At sa aton man yung mga katropang nakatutok sa aton kanya AXFM Radio Mobile App, labihon sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world, happy happy weekend, happy Sunday kinyo mga katropa. Ag sa atong mat-anang mga radio listeners, pwedeng pwede gid makapaabot it inyo man yung misa pagtamiyaw sa atong hotline number 0998-591-5186. Pwedeng pwede gid ron mga katropa, sa takit at alas 8:30 mag-iiliba. Sa atong mga driver sweet lover, nga gaon pa nag-suroy-suroy sa atong kanyang mga karsadahon. Good morning, happy weekend man kinyo. Katropang bugong bugtaw nga naapektuhan na ako niya pagkatuwog dahil niya sa brownout. Good morning man sa gihapon. Mga katropa tang, maskin mainit ro pa niyang puho, nagakapi sa gihapon. Ribaro na, nagapupamahawon. Good morning. At syempre sa ato matang mga katropa nga hindi gidana, maduga sa anda ko niya schedule, sa anda ko niya weekly routine, ro pagtambong sa aton ko niya Santos nga misa. Nagapupahaumon para sa anda ko niya pagpanaw sa mga simbahan. Good morning. And syempre magdahan gid ana mga katropa and magdakamot payong and of course water. Of course mga katropa makaibahan man naton later on ro aton karnya legal expert si attorney Darren May Dada Esto Stokes all the way from the USA. Mao ro aton karnya guide para sa aton karnya tupiko para mas maintindihan naton mga katropa ro aton karnya ginatalakay magkaroon nga agahon. Kaya nga di ginainganyo ko kamo kung may mga pangutana, may mga bukon itlaro sa inyo kanya piniino, pwede nyo gidron niya i-comment sa amon kanya Facebook Live para maipabot naton sa aton karon niya lisensyadong abogada. At sa aton man yung mga katropa, nga syempre brownout nga ni what wifi, mahina ro signal, hindi halos ka data, pero may bukas nga radyo. Ag may anda kanya load sa mga cellphone, pwedeng man kamong makatext sa kung makatawag sa aton yung hotline number sir 998-591-5186. Mga katropa, raton kanya mga option. So naintindihan tar nga raton kanya comment section medyo makuli makaroon niya atlaw kasi nga ni brown out. Ay ga-save kita tanat aton kanya battery yaman sa amon kanya istasyon sa barangay Tigayon Kalibo. Brown out man mga katropa, salamat yung kami sa amon kanya generator. Padayang yapon kitang nag-aere and of course, nakaka-aircon na pa sana all. Ikuwat na mga katropa, tosta kita tarantara. Uy, good morning ha, kayo rapang Randy Santisa sa about listening number one. Very good, you get incarn ka rapang Randy. Thank you so much, kita sa imo kanya pag-comment as always. At syempre si Cap Alin Robelo, about good morning. Nice to see you again on air. Ngani Cap, long time no comment ikaw ah. Kamusta man Cap Runa? Brown out man sa barangay Bakan ba nga? Oh, cute ng hair bagay na ba? Thank you so much ito anak Cap. Very, ano gina ikaw? Naga, always ito nagatout imo kanya compliment sa aton kanya mga katropa. At kira pa Loreto Ulo, good morning kimo katropa. Thank you so much ito sing comment. At siyempre si Sir TJ Igtan Loksolidad. Una man ron sa San Francisco, California. Happy, happy watching and happy, happy listening. Ito pa ang Carlos sa Ronnie Vlog. Good morning, ma'am. Abaw, gitana. Thank you so much. Ang ganda mo talaga sa umaga. Thank you. How about sa hapon, katropang Carlos? Sa may buot singhanon kagit. Thank you so much, ha. And good morning, good morning, good morning. Gitana kayo yung mga katropa. Baka ako ga-expect nga maabura ito. Kaya niya comment, maka sa ito niya Facebook Live. Kasi side ko gitang brown out. So kagabanan tara is nagatipid-tipid. Itanda ko niya battery. Kapi ng mga nakibot, wa nakapangaman, wa kasayod nga may power interruption, magkaroon nga adlaw, no? Siyempre, kung ikaw prepared ka mat-imo, kabiin, nakacharge ka, and of course, kung may mga power bank, abogid, ana. Lamang, ana, karoon mga naka-full charge it power bank, naka-full charge it, anda karoon yung mga cellphone. Well, makanyagaan mga katropa, haratan ka niya pag-uistoryahan. Pero pilaw man kamalaying nag-iisistarya sa aton kanya pungsod Pilipinas. Laying makabulig ka aton para ipakibaturo atong kinamatarong. And of course, depensahan taro aton kanya mga kaugalingon. And today mga katropa, ro aton kanya pag talaga niya tupiko hay may kang tanan. Sa ginatawag Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o kung Republic Act 9344. I know mga katropa nga lately or recently, no? Gabi yun, makaroon nga buga ni Tonyo House kada Lunes. Lunes, gidaan ang mga katropa, raya karoon nga mga makasubo nga balita. Pag-abot sa aton karoon nga estudyante, pag-abot sa aton karoon nga mga inunga, ibaga. Kabuabot, ana nga mga krimen. Mga incident ni nga ranga, what na ton ginadahum-dahuma. Nagkatabo this past few weeks mga katropa. And sadly, karo iba or kagabanan sa mga na-involved, no? Ay rin karoon yung mga minor de edad. Meaning, roaton karoon yung mga pamatanon. At kabuabo ro nagadebate online mga katropa pag-abot sa record niya Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 naton nga ra. May, syempre, dahil involved ro mga minor, may mga naduga nga kabuhi, so syempre ro, kaaki gid aton kanya mga katropa, hindi gid naton mapunggan. Diba ka? Kasi na, balis karon pa naton no kalibutan mga katropa, kabuhi, sang bilog malangman. Tapos naduga pa. Masyadong sensitibo, rekaw niya tupiko mga katropa, pero dapat naton ang maintindihan. Kung ano ro, rakar niya Juvenile Justice Act na mga katropa. So, mantener ang gid-anay ita portable generator. Busy gid na mayad. O gid-ana, mayad ana ka, pro-busy nga ron para madasig ro pagdagan it oras. Ikaw, kita nga rin ginakasakuan. Madangga ron, kabuhay-buhay pa maghapon. Diba? Kaya daraton ka niya problema as always mga katropa kung kita is gadhong-duhong. Kaya nga iba, pag brown out, nag-outing labi sana. Oh, may ano, budget pat-ana. Epet sa de peligro kita pamanda mga katropa kasi nga ni gapa 30 gumatana. Eh iba karay, ma-advance lang ani manak kita, dewang adlaw lang man niya hugat-hugat, mas weldugon. Pwede man mana naton niya bayaran. Ay, sana all, may kita tug-an gid ana nga ra. Pero di man pagsagara mga katropa, dapat siguraduhon nga may mabilin pa sa inyo karon niya mga busa. Kasi kabuhay pat ana ra yun, next 15 days para sa inyo karon niya pantawid gutom. Mga katropa, aton karnya topic once again is about Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sa kung Republic Act 9344. So kung may mga concern, pangutana, pwedeng-pwede gid ka mong makakomment sa aton karnya Facebook Live para later on maiplastarta kay Attorney Darren. Para mas maintindihan naton kung ano roan na karnya buot hambagon. Tapatawaan taman ani ka may sangkiri ani nga context sa aton karnya topic. So ro juvenile law nga mga katropa is sa aton karnya pungsod Pilipinas. Raya ro layi nga nagatao it protection ang nagatagana it proseso para sa mga minor di edad kag ginakabig naton sanda nga children at risk o concord. Or commonly known as Children in Conflict with the Law, CICL. Wala ito sa andang natawag na suspect, mga katropa, kundi CICL, Children in Conflict with the Law. Atong karon niya mga minor de edad nga nakakomiter e traya karon niya krimen o kon kasalanan. So, rumanaga po ng provision ka ng mga katropa, mga minor de edad. Nga 15 anyos pa na ba? Take note of the edad, mga katropa. 15 pa na ba? Hindi pwedeng makulong. Di ka ragit, akita ka rin nagasilinangag, no? Raton ka niya comment section. Kapin pa sa mga nagkatabo nga lately, mga katropa. Ay, syempre, may mga nautas anang kabuhi. Rukaakig, rukasubo, rupagkanugon, hindi gida naton ron mapunggan. Si anyos pa na ba nga mga katropa ay igapay daw sandaron sa mga programa intervention program it local social welfare and development office. Pero mga 15 hasta 18 pa na ba pataas. 15 sa 18 mga katropa nga nakahimo it krimen ay posibleng mapinahan kung mapamatud-an nga roanda karon nga hugag or naging akto nga may discernment. Ukon, may andaon bang paghisayod mga katropa, pag-intindi sa anda karong naging act. Kumbaga, sayod nanda, ro anda karon niya ginaubra, pero ginpadayon gihapon nanda. Kumbaga, sandaron ay magapaidam sa diversion program sa baylo nga idiretso sa raya karon niya regular nga kulungan. So, dari rin natapo mga katropa sa 15 anyos nga to, ha. Nga, sa bilog sa mga CICL nga involved sa rekaw niya shooting incident sa sangka eskwelahan igto sa Tacloban City. Ginasood sa andar mga katropa sa bahay pag-asa. Ginapagbawaw man mga katropa itlayi ha ropag ibabaga pag inyo nga gina ililiba ginagather together mga minor de edad sa mga selda kaibahan o mga adult criminals. So, syempre iba matana ro para sa mga minor pagamang at sa mga adult matana. And mind you mga katropa, may mga kinamataro mga sa Gapon, mga batang nagkasaga o kung si ICL nga ra. Una, isibalik sa ginikanan o kung guardian kung saan dahi 15 anyos pa na ba. Ra, 15 pa na ba. Tanda iseparado o kung nakabukod sa mga hanya adult nga nagkasaga o kung kriminal, samtang nagahugat pa, it pagpamati. Kinamataro nga makipag-angot sa pamilya sa pamaagi at pagbisita aga sugat. So, ro atong katuyuan itlay nga mga katropa ro juvenile act nga ra or juvenile law. Ay bukod ni kapareho ita pagpati nga it iba. Nga huli pero di kulong. Huli pero di kulong lamang ito, di ba? Tuyo itlayi nga mga katropa nga diretsuhon agtawaan ita pangaywang kahigayunan ro aton karnya mga minors pinapriyedad nanda kararo rehabilitasyon edukasyon agpagbalik ito nga sa komunidad bilang responsableng pumuguyo. Pero na bilang responsableng pumuguyo. Siyempre, kaakig, anak, karat ato niya mga katropa, depende sa kung anong klaseng saga ro na kumiter. Eh, grabe, ut, anak, gidabi mga katropa, ro nagkatabo nga ra lately. Kaya nga ni may mga panawagan, ut, anak, no, nga i-ribisahon o kung bayluhan. Kaya ba, nga edad mga katropa, it maunga nga pwedeng ikulong. Pero iba, nagapanawagan nga ipanabaan hasta it 12 anyos. Para mana hindi mag-uman-uman kasi mana puros gidana. Re-involve lately, may record niya mga minors kasi sa andakaw niya pagpati. pwede sanda makulong. Diba? Na mindset agagi mga katropa, kaya nagain linabo o mga nagapanakaw. Kasi kumpiyansa sanda, sanda kayo mga kaugalingon niya, hindi man manakita makulong. Minor de edad man manakita. Buo niyang man manakita at DSWT. Andang man manakita nga laygay-laygayan, tapatawgo na aton kanya mga giginikanan, agharon niyo man. Diba ga? Pero iba namimihasa mga katropa. At kumatuod man o conversation between the two nga kaibahan or between the two nga natumod mga katropa nga involved sa pagpamaril sa rekord niya eskwelahan ito sa Tacloban City, makasugubo kasi naisip tagi nanda nga baski mag-ubras ng that krimen ay mindset ananda mga katropa hindi sandahi kulong kasi nga ni minor sanda. Diba? Grabe, nakakasad nga realidad. Nga bata ka pang wakot ingagit, ginakahadlukan. Diba? And of course, mga katropa, si Senator Kiko Karaha. Naging kundi na mananaro, disinformation kaangot at rekar niya juvenile justice law. Abo-abo may makar mga katropa nga nagpag-apta it mga saga nga informasyon online. That's why mas nag-trigger do conversation pag-abot sa Juvenile Justice and Welfare Act nga ra. Nakusa sa inya ni, hey, syempre, what? Ano nga kabulig? Agod, ubrahon niya mas huwas ruaton karon nga community. Kasi ro iba is nag-pa-spread it rakaw niya mga fake news. Nagumasayuran ninyo mga katropa si Senator Kiko Pangilinan. Imaro nagpangunang author at Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act nga nagpahayag nga bukunit matuod ro pahayag nga rubatas hanigatawit dagan para makahilway ro mga minor de edad nga gakot sa krimen. No, sa senador pagkalhit isang impormasyon kaangot sa daya karon niya layi hay uwa nakakabulig para mas maging guwas ro aton karon niya community. Sa baylo hay mas gamang karang ginalito ruaton karon niya publiko a ginalihis ro atensyon halin sa matuod nga problema kaparet pag-angkon it ba baril sa saga nga alima. Mahina nga pagpatuman it rekord niya layi ag kakugangan it suporta sa mga eskwelahan ag community. Dugang pakara mga katropa nga ro juvenile justice law hay wa nagatuyong pagampason ro mga krimen it aton karon niya mga pamatakon. Kundi siguraduhon yung may tamang proseso aga sa gabton samtang rin na protektahan mano kinamatarong it mga unga nga nagakot sa lagi. Nagapanawagan man Rosinador mga tropa sa publiko nga hindi gagi magpate. Tukon na magpakibahin it mga bukon it beripikadong impormasyon gabigon sa social media. Nagap na agad anabi una karon mga fake news mga katropa agabot ng mga instant abogado. Mas kinuha man niya ni kasayod sa anda karon nga li. Okay lang man mga katropa magpagawa kita at aton karon niya baga tiyagon kasi normal doon, di ba? Pero hindi kita magsubra, hindi kita magapaw sa aton karon niya sagundanan. Unless may imo gid ana karon niya bastanting kasayuran. Ag dapat maging factual gamang. Always be rational. Kasi iba matana abiro nag-informative ang ginatawag mga katropa para ro iba una sa comment section maintindihan na nila na maurayat agaliro bot hambagon itrakaw niya layi. Harat ana galiro ana kanya mga provision, harat ana galiro ana kanya posinghanon. Para at least baga nagapagap na ag ikaw itama karon niya impormasyon as well as nakapagwa kasi imo karon niya himomuot ka. Ay, karapang Cap Allen, hay, discipline starts at home to avoid CICL. Kung mayadro atong pagdisiplina sa atong mainunga habang bata pa, hay daghon unandaron sa andang pagbaho. Pero kung sa aton nga pabayan, hay gabaho dumainunga nga uwat disiplina kapin, koro environment, hay magulugag. Best to do, conduct seminar regarding CICL in school and barangay to explain what is CICL and their consequences if happens. Tama man, Kap. Tama, gidana rin ga-agree, gidana ako nga ro. Disiplina is nag-aumpisa sa aton karon niya mga kabagayan. Magpamalas pagpamati man o kun uwa ro unga kasi syempre ro pagpamati abing ang mga katropa or pag absorb it mga rules is hindi gid naton mapilit eh maskin hambaw pa naton nga ruginikanan they are doing their best di ba they are doing everything that they can para to buko man to control kundi i ano baga i inganyo hon anda karon nya unga nga rayer ubrahon di ba pero may una gid ako nabi mga bungkol. Pero at least ba mga katropa, ginaubra ng darutanan. Diba? Nasa bagay is may aton karon yung mga rules ag kita mismo mga ginikanan is nag-implement itraya karon yung mga pagdisiplina. Para kung gumawa roo nga is dagadaganan na. And of course, aton karnya school, aton karnya mga teacher, santa nga di ba ro second parent? Kasi after mag-guwa sa aton yung bagay, kapin pa kung ga-eskwela, aton yung mga unga. Diretso sanda sa eskwelahan mga katropa. Igto, 'di ba? Imagine na sa bagay nga ni mga katropa nga pilang bilog malang kamo, hindi nyo madisiplina yung unga. Tapos itugyan anaton sa teacher nga si teacher 30 bilog, 40 bilog or pilang bilog ra na karon nga ginahandle yung mga student, hindi tanan na masarangan. Pero si teacher nga nag-isalhanon gamang, she's trying or he's trying her best. Or his best mga katropa nga matutukan rumanga unga maron. So dapat gabuligan kita from our home and then sa school para ba well guided ro aton karon nya mga inunga.